Symbolingge kongdolingge nesen chubni ni dongchumi chu lor xiema chakjian tang wei wei yi dan nang wei ame manmi xi bie lu xi ti ji xie ti na lo lia pyu tang kha che wei pu zu gi manmi ban ni rang gi ama jiang bie chen dong chen ba che yu ti manmi lia tin ni ki tu gi chen ba tang lam bar gi rok de qi lo gi chu gi jie chen ba che jie ame ji sim ti du lam se wei manmi tang sim kham so wei du zi de bu cha xia yo ji

Mayumni nga tsu tsuwe nangki nima dabu yin. Kongi nga tsu rinje tsiso na wama si, gado ki tuisu sim so watang, lopam yiche ki tuisu guja nangken yang kong yin.

Mayumki Chaksum ni jikdin di to chogo chishu ti yinbatang. Kungki Chaksum ki ngatsu gadu changma si tu.

གངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས ཚངས Shoyongni tang nembur marching na tang chiga dongwur thwa sha ma thpa tang gochil che shokhang ni ba ang dunpla yapu she da kawale tabje je gopan ni thene tin na shoyongni thamtra je ko chungwi le tun kha yapu da pro donyang ha chang chenbu den yo le shoyongni thamtra je ko marching na ngan che je ko yapu chung ma thpa tang sel tun yapu da ma thpa jang ngan chu tabje je gopa di ang dong sel den je je le shoyongni thamtra je ko chung wa di Shoyongji tabji je gopi nang tab jigni shir gui ba tang. Shoyongni tamtar jekub chungwa di tang Shoyong jenba sunwa jen debar nguyen zin sambu shi di. Shoyongji chara chato tang chara chandag yungur shi gui. Jalu ni tung chungwa lu da ni bi ci ni yin shang chen tang bu rin bi gochil li shil bar zu bi. Tang ga gab jo ji bi chungwa cheng zum dui cu tang ji bi gong tun lop jung tang. Lagdar tar shin shi ni tamtar jekub chungwa Shoyongni gandil tung bi che tun shab zhuyen zin di tuk song shil di di.

Do ni lhe zam ren ngan ci zhong guo pe jie jie wen sheng ni ci la bi zhe jun ni ne dun che shou se zong jie lin qiong xi bi shou yong ni juan zhong xi cuo chen de ba deng shou yong ni jie jue sa bu le xie ba shou yong ni chen de jie ke bu zhong wa shou yong ni deng nian qiong xi ba jie jie ta bi jie guo ba ren jin xiong xiang de le gen de le he de dong jin yu le de ne luo jie jie cha qin sa bi wo zhong guo jie si qiong de guo jie zhe zhe qian mu xi yin ba deng zhong hua me ge jia de la bu qi yong wei zhong guo pen de wen jie de xie bi gen de ge chen xi jing yin ne Jalu ni tong zhongwa lu da sanbi ti nyergin yin po ekhe ye lang tig linzin lhen chukje kumrin jetil nang kubje guamil jib ne di.

zashang cibi long chen dang zhawi geng ge zhu bu lian ji qie nan ba di mu yin na da ta qie zhi ge san xin nang jin bi lin chen de ne zhong yang long chen de nian chen de zhi qia bi kong wo shi ge le chen lem ji zhong ge zhong si sa ba xi bi lin chen yin ne qie zhong ci di de lin chen di gun ji ge war si ma xie de san bi ge si xi ngai nan ha xin lin chen di zhong zhi ge ba ran nian zhun ba la shi de cui yin ne Thank you.

Shingu ngali tsikhsenmo, Torgunga tsaatangda Argentija nambi khangda. Tsungwa shangchina malu warga rangchong kala zekho zong nyenshik shing huzhuru zhongchur, Zhokpa sonimji gangsim kulu kor shing zinsa kengjigni rangchimji zhokang shoksi nrasi shijinda. Tsaachukunda tagna noli ki argin jewi rngiji kuna mayimbar, Zhokpa namji tsaatangga zirjum tabar zibi riwi sawin yang yin. Yardi Malhivgong, Zinsan Zumbu Yobana, Torgungan Zhokpa Ririga Simdenyina. Onjang Zekho Mangtsuji, Lungu Jachalhla, Argentija Zinsala Simkirjebi Tsunijia Simcheni, Zinsan Yi Yonggu Lintabi Tunlijia Yihdunawar. Zinsan Tunli Zonetan Zinbi, Jongkam Shigli Cajirjia Rolimda Joyo. Rolimdi, Torgung Zhokhlija Norligla, Ayar ka tang donki disa san dangi yo pa tang. Argin ka tang ab sheki disa ab zinsa ar gombi xo jin che shkan la se shing. Zi pil ab shigzi che chung tak chen bar ma se. Sani che ab zinsa la tang ni. Che dina zong kung huan jor pe ji che ta la ma sarwa do yo. Chung wen shang chin ma lhu ar ga rang chung kala zi kog zong ga cha nyum sa bu to cil mi shtong sim tang den jia yin la. Hui chun ar rang jin che to zheng zhok kala yin. Hun chil. Anindi efshigli di, zuu orang shung kamjia nang zhinda nyamsi lak danyo. Luri ga loshe lakka zaji di na, Zhokpa namji, chi simkir jesa di yin. Zhokpa su namji, hunchil donki jisa simchil ji kangpa di. Norlik ga khakil nyeri jina jeshin da sonrong tabgul jiyangme. Kang chenbu shi wabzi, chimtsang gangwi lungu jigla argali japa tsangma donsi dan jirsil jiyibshil. Ayarka tang donki disa zan dangi yopa tang. Arginka tang avshiki disa av zinsa ashkunbi kurji ga nambandi sani jian zhokbi yongbu parwar cunzin yinu ma cega zhokpa namji xuncil ngan song shachil cegil ji norlik cuyi nangcil shongni. Nyamshin chiwi torgunga zasin zhongkam dhamar jidigra. Zasa shinjirda avshinjir ji jia gnatun nirzi ngunsit jirwishtana. Sojin jia rigli tang namlar tani cua ruwi shigli jia namba majir kame jia gani se jir. Ponjir jia gokabdi jalu nitong jishig lor nguhzam. Zekho zongi, zhongkam shigli nyamli kong hu chenbi chabde da tangwa tang. Di choni, ninshi zhongde jia xarpila namba na chi hui chun da jir yo. Namba di na, zasa tang shigso mahtsar njogba tang, shigso hukur gini suwa. Zasa gini rikur ji fshig tsuwa, adikil ji mani xiawa guwa, marza dara kipo guwa ji yinbi, tartur da nipi tunkong da ngil zul nihu nitu ngang lagdik xipa ngunjir shong yu.

Selo tamu ji tong nyam den ro pi zan ju ge nyem mo che tong nga ye ngom tsar ji chui tam ji nen li chuo zan ju chuo wa che ji ta ta sen ge ban ne zan ju chui le che xie

ne tse sumpa ne, tuen le tuen ju yin. Nguyen chi, ala ng chi chizim je nga za yi zhi che tong, ji cha mungbu she nong ting la ten gu pa tong. Gya nong te le la chong wi ke le nye ke la zang le me. Ta cha, chong ki te gya tong sum che le ga wa tong, zo rong jia je, xia ju chong chang ke te cha yu pa re. Ala ng chi chizim che di chi, cha kong se, shang hai yi jung gui xie zu tong, xie yi zhi ju, jiang su tong an hui yi, tuen mi ju je nga za yi le la cha zhi, zhe jiang ke chizim nyang su ju de chi je, le gui nang pa nyo nye cha pa tong. La dong zhe ne zang leng rang bi tuen lai qi su zou yin yue. Te ting, zhe qi si sang ke ji, zhe zang jie nyam de zu win de xie de, ren duan ne tuen ngui sen jie yue ji jue qiu pa de.

0: dastavi mangam tak chama chena nga den yela di vi skata sing bang sel kala no pa jim chal
1: ato kasela chi khorang ka yo ta toro
0: amula chuchi chasar chuchi mangam de kyan anu sarwai na
1: yena king ara se pa zon pa te na ya che chu nga te ka kyan jo se kan jong khos je ru pa ma lam su cha te si chi che ti ma chu nga chong jo wa se yen lu ne no che zu sen bi chi ko la no wa chi che se bi ko ka se na ro
0: ta dan de yang ji che chen zai ma xi

0: yin chung hamu ngung ba tung la hamu chup rin zung dhe rja si lang nga nu nim chung dhe tang zin lang zho li chang song si yin ngay mong la lo zhe ra fit tung bong dhe rin ge tong tuk chang ma ngay sai wu rik hi yun aha yi lu mang pi rang la cho jin bi chang song lu ti ra sa lang na cho yin nam Rja si nor zang yin chung la mung chung Song tu de na yil gyn hi par njir Nga dyn si tang nga jie de chil chil La mung mu la de bi dan ba dir
1: Dang song lak

0: 기랑키 도골낭뷰니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 헹게 공감사 nganamzo dunya lungchi ni ti jigeble ko phege dilam ge charjen gudi shibe deringi lingshi shibe lezen na shenje jong hajan ga ro ji ta lezen dina ni na ko be lengge li ya lup de chemu we shule dup du zam ba ge si megyu pop che ta di ga li ya nge zu gi kenge me bi na a kiran le ga che se gi jinda di ge nge kur kur be a ta nang de din de ji lengge li ya ngu du shue ni shanxi xian ki 今年说起预备给国会康行的罗里亚他学历了亚里边录着期末戏两个级别决定的罗里亚美军跑下来他等待的他被接里亚今年说起预备国会康地控制巴里亚我这个看看下面把所有军舰都接近了面具跟着中当那些两个呀推出前边中文拉索这个明白啊等待几千人当我呢我这个看看没不一呢 진다게 겐 코르고 마르베 아 롭다게 숄레 두베 규림 너롤이야 메규 법나 문에 자네 딜야가야 튜슈 침베긴 중군데 렌 초거베 다 니고리나 시아 총기 베린 추 미마 침강기 돔리제베 규시지 랭겔야 모두 쉐니 디야 단달롭디 침문 짐 심베기 쇼루이 야게 공신기 뒤주디 베제제 숄레리아 친요리 다시한기 진야 소세 유베 고프칸기 레미도에기 체리드레지 코랑게 톰베 제리나 고프칸 디너로리아 쇼레리아 루교 아 디레지 제어레 다이네리 쇼레 제제님은 아 줍자 카시에 침베 제리아 코랑리아 된겐질 하요레 된기디 가레스 좀 봐 되게 공도 쉽네 신 아 고프칸 디네 아 딱다 아 진야 소차 유베기 고프이 칸디네 치리 제상 고프이 칸디나로 유베기 추파 땅아주는 유 세기 카비발라시 디 톱게하고 자리야 룽진나로네 되어리 따디네지기 삼리야 리뒤잠바 고프이 칸디기 진다게 쇼로리아 랑게 비기기 추바디야 룽진나로리아 루슈라비어리 따디네 쇼두게 추바디 진베기 그림나로리아 딱다 머시데스기 고식인 잡으시라요리 추바디 Tā yī nēlē tōpkiā gu jā lī yā mī lī yā sō jēb chē ā xiao rū gī lāk bā yē bē gī dzō mū gā lī yā mē gyū nā yō rī. Tā dī nē xiao rū gā mē ngā rū dī dzōmbā tāk tā ā nē Kurān gī lāk bē gī dzō mū tī gī gyū bā tī chē yū bā mā sē tā dzō mū gā gī gyū bā tī pā tī gī gī xiak chū dī nē chē chē yō rī. Xiak chū jē bē chē lī nā mē ngā gī Kurān lī yā lāk bā yē bā tī dēn chā gī tō nē pā gu jō mā jē bā yā tā jī sōgurēsi. Dīndēsi jā kāsētū jōrē. Tā dīndēsi sīdī zāmbā xiao rūgī tā yāgē gōngsīn gōblī yā liāgā dūbī yēgī tā xiolē dūbī jē ngūy sāyā gī chēshī dīpā mē bārī ngūwa māsē kurāngī sūbī ngūnē chāshā nēlī tā nusū mīhuā shī tā yōrē. Tā xiao rūgī xiā yī ngūnē chāshā sūnō kurāngī tā gī gōngdū shūbē gī chūbā dīgē mē gyū tā wē chē lī yā mē ngā nō lō lī yā mē jū jā gā chīmbī yēs. Kyōn tōm jē gōrō tī jī mō sīm zām jī tā yōrēs. Tā tī nā lō lī yā, jīnyā sōksā yūpē kōfī khāng tī kōm ngā tōng kī tīmē ngūy jī kī tē yō rēs. Tā tī gyab kī rō tōng tī kē tsāng mō lō kūrā rēnyī kē tē bīng yēs jē chū shā. Tā tī nē kōfī khāng tī kī jindā ngū nē chā shā sū nō nō rō tōng kē tā kī ngā tōng kī kē bē jē kī ngūy lhā mā tī kē tī jē rā chū kī yēs lā pshā. Tā yī nē lē kā nē shē mā shīn lā lō ngū mā yā kio nā rā kio mī tō. Tā tāpshī jīyē mē bā yā kērdū tāmbā xiao rū gā jīnyā sōchā yu bē gōfī kāndī tīm lī yā chā shā. Chua nī bī ngō nē chā shā sūnō sūsū gīng gīndī kārī nīmī tē lī yā zubā chūng shā. Tā xiao rū gā sūnō sūsū rā yī gā lia gā dī jī bē gyū rīm nō lō lī yā mē gīng pō yā rī sī. Jē zāng gōfī kāndī gā kūrāng kī tān jē yu gīng gīndī tī lī yā jī kūr kū rī sī. Mā sē jī gī tā gui sūp tsāng mū lō pā jē gu bā dīnē jī ngū tsīn chī kū rī. Tā gōfī kāndī jindā ngū nē chā shā sūnō xiao rū gā tā dā gī gōng dī shū bē gī chū bā. Kabi bala di ya simbegi gyurim nolo li ya norzu nye janji yores. Maasitaya ji gi menju jibi gyurim nolo li ya zogo gi da gyubi cheb dinde jili ya menju shuk chenpo tagzi chogo maari. Inele kurangka shuk chenpo tagzi jesha jesha. Da dine jinda diga mutu yu ne karche yores zimba. Konzu gogfi kaan di da xiao rupo roli ya da jigi ngezugi genga kageji shayo maris chezan ngelegi ndowadriji yo maris cha shesha tida chebju du shawruina lobde chimun dimshin bege lomadne chere tenja gi ndungudne ji yo mare chezan legaya tuju chimbase yarabo suju gi ndungudse yarab neyo gyube ndungud laso dne ji drog maris cha dne lobsha tadi ne timganga karche dzamba chojine chesha suno megyu pobe jele ya gyunde nanda ge chowa meba Tadi ne legali tuju chiba, dindeji jidiyu tsamba susu rangi liya da kunsub dine jinji yu rigu jimbegi lubri chimongwa jikri. Chua jingwa ne cha cha sun tanda jingne gengi yo maari, ngi ne xiaoru liya yungbob yo maari, jezan geng kogi mensin yegi gofrikangi jindaji tuk yori. Da dus tadiyu tsamba di wangja ya zinyu jibegi zubi dine jiri. Da inele di kebli yang kagzegi tunda nyi yori di timlu dan zhoyu ba. Kali chenpo jiri, di thak ju jiri, thangpo di karayi sato dhima, lupdu chenmo we, shole dhubdu yu zangba, ani jinda uwa liya yangyi, timlu gin dhuwa kandri ji dhubgo waray, di dhunta thangpo diri. Dhunta nyi budi karayi sato zangba, le shio ki lega dhubay gyurim nalo liya, gisi megyu paos na, gendri di, kandri ji

Amlaki Namguine Tidar Yangyang Jigshi Nye Amlani Mirdola Sintu Gakian Jigshi Wengya Nye Kangbuni Shawur Kuro Nesung Koran Kiso Kyo Chebe Mirdola Yung Zoya Jisung Mi Nga Chugume Si Nye Rangki Kangbuni Liga Shuki Dungne Tasun Bodene Nyingbu Jemidu Si Gejo Gebhi Nye Tidar Chebu Tongji Amalamsa Tsu Kyo Yongne Nye Lagune Juje Ya Nguge Shur Yong Samje Gejo Nguyenga Nganye Mamie Tso Yaw Gejo Shi Rang Kanjo Mujo Masama Si Kyo Nata Nguyenga Jime Ngaliya Simzu Dong Kanto Chechu Wengya Gepti Tuliya Nye Amalagi Neji Tsep Chimbu Yueba dēnē shīmā chūng. Chī sū sīngmū ngā līgā āmū tū gyū nē chīmbū nā nē cē shā shībū nā sū gī mā sū bā pār lō tsū lō chē nē dē gui bā tāng. Nī mō kū bē gā līgā tāng gā yā yō mā shī. Jī shē chūng. Nīn tī rā ngā rā chī bū kāng bē nā līgā dēnē gī gōng chī rū kī dōng lō gāng bū dē nōng kī bū rū wē nā bā rā yīng nē dē gā. Ama nang tu zu yong ne, gi hong ki du ngô su lang ne. Cho chang ki cho lui mui do xie xia, nye ra ji chi jie da ga zho a. Si, kong ki gampur kyo lu wei dong ri le, nga li ya ro xiu wei nam gyo lu xing wen chung. Nye, ke du zho a, si chi bi yi. Kong ge, ke si ra zho diyo yue bi ne, si nye ra zho. Xi sung chu. Nye lian di kong ki simbu rip tu gawar kyur sung. Nye mu tu jie. Ya, jina jiga, sun yi zho. Xi xie bi yin. Amla gata xue ne, gub ri lang bu ta, yang gub ri dui bu so, ga nang ki cha ju mang gu xi bi sung. Ti ne yang amla ge, a si, ta jina, nye lam san cha ji cha ga jing gu a. Si sung chung wei, nye zi mu tan zhe ji am la li ya. E zi, chou yun sam ki lang ga li ya, chou zhi kar chou zhe. Am ra sung gu mi du wei a. Si chi za, am la ya nye jam tu di ne, gye mu gui xin. Nga ra ni, chou lu mi du li ya de ca bu da a, nga ni ni fang shan li ya zho a. Ra chung du zan ba, fang shan ki sen gu sa ya li ya ga bu si zha yub. Ando le, rang ge ni ma, Nye rang chi jie bai hai li ya qingbu di ge qingbu di gui a. Gop du du chan ba rang ge u zu jie jiang wei mei duo di bu nyong nyong zhi yi slip jie yu hu qin jie gang bui du zi deng gui yu ba. Si. Lu pur tu kong ki sung ma chak bar ke gu si mi de song. A mei ngui ne xie ne gu bu ta zi bu song ming ci ti da nga le gya cho ro no yu shi. Ting di er. Kong gojir tuyen bie chi, tine yar loo ma song. Kim si ni zhi zi, kong korsum lang kor na li ya yar gyog du chan ba. Ame ka ne, to tu cha shur jing du. Ama ne gen nar ne, ti dar nyam tao tu kyo lo wa, nye sam ju le yong su dia song. Korsum kor lo geng rin ne, geng rin tu ki bu ta. Tar, Nye mi ki tong gi le yong su ye song. Wen kya, nye ti tu ta tu ti ni ci ji gi gi che yin ba. Di ni yi li ya ma xiar. Kim ci po xion xie ki nga ra ge par ku ne amar da war zhu tu. Amala ki ga ci qin bu wu ki ji ngu qi ba. Kong ki ci kang ki ge du ki mi zi ta an ma na xi. Xian ki nga li ya xie ya qi ne. Am la ki zi suo ki ta me ge zi yang. Nye nar ma sun bie po mu ta. Ne ki nar we pu ti. Si ya ti ri xia. La li ya si lu lu ki dang we dun tu xi la. Zhong mu nga qi ne bai hai yi zi lu mi do da war qin bi yin. Mi do sir bu ni zang xing zi la. Mio do karbuni tangxing xie.
每到木布堂里土井色别对龙给吹土全部他他托了扛色儿全都那把的扎拉可引起嘎拉木达儿扛色的纪念度你阿妹写出旅别给求天大先他先给盘年从西突出了就木呀提醒时我他就木你去南亚地南亚从我的热滚

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: za xin zhe wei sen zhuo na ling ge gong gam sa kirang ne tang de sen gu chu ya ti ni ngan zhu tian lam tou gu de xu bie hang jong zhuo ling ge li sen shi nga teng de li sen zuo jiong xu ge bian jia zu yin tiling ge li sen na li na nam chuo gu de xu ya ti na nga nam chuo pen jong ning zhi chong ke le zum ju ju ge ge ngu zhu no la da zhuo ling xu bie chu bu de yin lo kena gu gam sa tang are shi do chung ya li na ni on kena gu ne she na lo bri che mo thar chim bi che la on che shirim ne chale na je ya phe bi ani zum gyu ki chale na ge ti de shi do wa ta tin de indu kena ge ngo la nga ju sem bo so ya kena mi khe re ngo jo tur tu chi nang ma dan che je ani nga nam chu shirim ki le je bi ya ti ani on phe ge ki ngi la chang chu bo ko ya ki ani gyum zen sna mi do ya me na kena ge ti the la ngwen zin shi kan te nang ge ba ngo de shna na shu yin
3: ngi ge gu gam sa la kuiwe mili ya ngudu nubu shuuyu taa kuiwal cha shaabi na jilo nyedon kyame chume kye loli ya pyonjo miri loti chema tuyane halam lo nga lazam ki rinli ina pyonjo nyingdi chonggeri gomba kyamda zon kyamda shiang nga hongki chagan chonzo dan tangdiyan chonzo che la chonzo durin dan tibu shuji jijo ki shiringi leji gyuma shi cheb yinsi taa nga raan shiringi leji ji yinpe ngane cha shabi na jikne kikobgi jijyo gi di huda bada cha. Ani nyi ne cha shabi na ngaran su gi ane shinjo manzo zu gode la ka sewe ane pyoge dan pyoge di huda bada cha ya gi ngindri sumaji lo le chan je gob tudu ni sunje je ane pyoge gi cha ya gi ngode zu ma se pyoge li ya ka shen dan zhona tenze li suns. Tāng ānā zō shirīm kī lējīb chī kī ngā nā chā shābī nā jīg nē tā kiai kī yī sā gu rē. Tī yīnjī mīnjī shēng guāyā tā nī nē pēpē kī yī dī shēng guāyā dī hācāng kē chē pārī shās. Tī tā pū yī shēng guāyā dī kē chēm pārī sā guāyā gyōngzē kā rē shūbī nā ngā nā zō shīng zhō kui lī chā shābī nā nī kia chū gu chū guāyā yēn nī pēpē kē guāyā jāng jāng sōng zāng tāng kī yāng tā bīn zē chō sī chū yī nē rē. Tāng nāng shīng kī māng pīng kī sī chū yī nā rī. Nī lāk tuyān tū gyā chī shīng chō māng chō chū dē tāng kī chua dāng zhē bī dē tāng kī lop sū. Tō chū chāng mát nī ngā rāng chū pū yī dāng pū gāi kī tō nī mā māng chō lī yā sēn chī shū gu gu yī dū. Nī ngā chū shī rīm kī lē chī chī kī ngā nī chā shā bī nā nī pū kī yī dī lī yā khu tā bā tā chāng chī chī kī gu kī sī chū tāng shīng chō māng chō kī pū rū lī yā sē kī sā bā dāng chā wē nī nubi tinti chi tuya ki simshu taa loji tinti chungs.
2: Lolo, taa chayana shamla kila nai ane uun kila kiraan ki chong pyoi nai mintu, chong zui tibu suji nai mintu, tiye chale ki le ne thoa nai ane uun rimshi kila kiraan ki gachwa taan tumbiye, zumkyu ki chale naa uchukwe kuwarte robza shungusha naro naa shuwa yin.
3: Taa nga raan shirin ki leji gyuma ji yinbi chane, gob didi zamba kikob ki yangdabi siju yin nari, rāngchōng chōng chōng tō tāng nī chō chōng jirī kī chōng tō rōb tāng rīmbī kī khuōng tō tāng nī shī nī māng chō kī kībēng tāng jī wē nī māng pēng kī sī chū tē tāng kī lōb sō sō shīng chō māng chō lī yā jī mī jī shī māng kiab chā jī gu gu yu tū jī nī nī kē gu kī jī chū kī yī tī shā tā tā jī shīng gu gu tū sī nī nī nī kia jī shīng chō māng chō kī gō tē shū tāng nī gō lā shū kī kī yī tī pū yī chā gu yu zāng pū yī tī yīn jī mī jī mā chāng thamei riji chegu duus, qob didi ni ji jenga rangi ini zumgyu gi liyaga di kashin da duus che je jangba ru dindas chebi yinsi. Da nga rangi gigo gi si ju mangu ji duus ma manzo liya sende shubi gyurim nungu liya ma shimba da ini logbar toba da tando gi gyur noa dindze gangi mangu ji chegu duus. Da ini nga rangi gangi duus bedi kese che je kese gandas chebi risi na chi nye nga rang ye yun ki ta shirim ki le ga ya nyanyo pyozun sobo yubi ni le jib genzhe kunan zo gandhi shuya ta. Nye nye cha sha ne, ni zon zumgyur ki ni zumgyur nanyo yubi ki le jib genzhe kunan zo gandhi shu. Ta pe sha sha ne yi ki chi ya di dus gyu na manzo ke go ayon. Ta dus gyu bi na dewa gyan na ka seba ta go deba yon sa re dus sam je je ni gangi ke se je je. Kikuk si ju yin nire, maang bing si ju maang uchi maang zo ge maa go tuya ge che do yani yiyu lele ya shubiyins.
2: Lesi, ta kinla ge konglo sungsu nangshin, kanyay tuma kese nangche shine yani yiyu ge chale de nangu zubruwa. Ta chile mienpuchi ne yiyu ge chale de de gozo du samba ta kinla ge yani leri chikbe kebgong la sokola yani beri ta lobchong so naga tebe nyamnyong kor robza sunu yungurbele.
3: Ta ngarangu ne chashaba nyedon chusum lu da dunba ne cheche yani nyingzhi chonggera. Pöki leidun ui lenga zumgyu juliya nguansu li gyur shuje chengagi da yigyugi menashi jebiyins. Ta ngarangi yigyugi chile menashi jebi gyuri nungu la ngarangi chashane kange ina mangu jitre chungs. Di gyuri nungu le ngarangi uri inari, ngarangi lero inari. Lakdun du yigyugi guali ya nyamnyon tahan kenji yambegi kike mangu ki kalu wali ya ngarangi kumbarin juyuk tahan. Ani simchun cheche lobchung hudabda shubiyins. Chizu chashabina nidon kiamme nishu thambadang. Tangnishin nidon kiamme nishu zasungu loliya du ngari kekien zonso la kyue cheche nganan zu mangchukirine durub cheyagi legatindirin gozubiyins. Ta du ngari kekien zonso chashabina nganan zu nrogbeegi mangchukir dambi. Tangnishin ki ani kesar ki chung. La soba pimensi ki jik pyozun soku duus. Ta dozo ngarangi yige dao shilha zamji do ngari kegen zongi caga shiang dang yagra shiang la soba gyue chi xie. Ani do gyundu ne robyo ka gyundu dawe mangchu ki dambi kyun tombe jidong gyada shiju shesong la zamji duru shubiins. Ta di duru shubi zangmasi ani dao shi nunguli ya ngarangi duri shubi dambi di chazang yitoa lo pop cheche dipchungji maa padri cheche ngari sagu kegen zon tanga lo yu simchu taan pyo ki ledin ui lengang ki uti la pyo cheche maa on bayi na ini maa pitrin kaane maa padri pshu cheche lopo pyo jenlam do jentar shogu yins
2: lolo, ta kenlaage ani onga naan tsu zum gyur sinay min do yaame na ani zum yi zum trik chale theli na kulei na kaame za kyun sha. Di te li na nga rangu ne she na ane kagu yiran shuwe tinte chiin. Ta nga re kodeo li na ane on kela ke te kondo ane gongbyo shirim kui la chale nangdu ne ane ngana tsu gongbyo kui ki maang she tuti ta ta nang shin batem so nangbi ki kyurim tinte kyub ta. Ta che san di te la ane kela ke onga tsu simbo so ya ngoto turtu shina ro na shuwe yin.
3: Ta nga rang nidon kiamme chumi kye lo ne nidon kiamme chusun loe pali ya shirim tu zhōngzhū ki lechī gyūmishī chēpirī. Tā tī gyūrī nānggō lī nā ngā rānggī gāngsā chīlī dī bīyī lī yā chāngzhū chīyā tāng. Gye gu gu sīchū mā gye yī nē mā bīyī lī yā pōp gyūr shūyā. Tī shō lī yā sā bēmbā tāng, sā nīmā. Tī nā yā sāngchū gu tūsū pēchū tāng chē chē gōngbyō gu māngshē tūtī chīyā gī lī yā gā tī nā ngō tsū jī nidong jami jua jī lō bār gōngbī māng shē sūm jī chūdīng lā zām jī dūrū shū bī yīns. Tā gōngbī māng shē dī yīmī na nī ngā rāng zō jī gō rīmbī mūmī rīnī shū shā kī kōng sū tsū bī jī rī. Mā sē jī gī ngā rāng zū tā pio dī yī na lūgār kī kia zū yīn sūng gō rī bā. Lūgār kī kia zū nāng gu nī māng chū kī rīnī tāng dī yā jē sū kio bā. Gōngbī māng shē dī yīmī na tā yāng zī tēng yē zhūn tō bī jī chā dī wā rī. Jē zā ngā rāng kī lā kī nī mā chāwī. Gengwe mangu chigi shablu du cheche. Dodri shubu zang ma se, jilu nyedong kiamme jo ye lo li ya gansu mi ju bidun kaan li yan zhahu shuje. Ngun su pandrim cheche. Dib zang somdong takda ni bar cheche. Di nan ni dib nyedong la zang chi, ni rime gu tuan ni gyaji shindro man zo so li ya piu bi yin si. Ta lega di jibi gyurin nangu li ya gongbi mang she dus dodri chi du zang ba gongbi ki shindro man zo mangu chigi nyeb shubu nangu du. xie mangu chi susu rangi tu su tang nge de ci li ma tu su po chi su deb ngu su dun ane susu yu tangbi ki xie di ki deb na tu su kwe bu tong di zamba ane xinzhuwa ma suwa ge sem na ngu ni ka zo nangu duwa che zang nga rang sem na la ye ta nge chi ha ge le ga di zhi xia a sam tenze ki bobo tang ka zo tenze ki gu du su
2: lolo Ta kenla ngu ne shen ani zumi zumri ta yi gyur la sowe chale le ngebu nang pyo che tando pyo ki ngana zu su gyungi yi su ti naya le kabiyo ta. Che zang kenla ge shamla senpo cho ya ani nam tsu pyo gi zi ne gi che nor su kyu pe ni o yi su la chang ba nam ta te kyu rim so gi ko la mo che rob tsum shna ro na shwe yi
3: nga ran zo pyo gi yi su se ya di pyo gi ji ne na ngo ne ne bu ha jang ke chim bu ji su de gwa ri s ti yin za ta nga ran zo shi rim gi le ji ji gi ngo ne cha sha bi na pyo gi chang ba zam ma se ani pyo gi yi su ri ne li ya chang ba de ne che to bi na nga ran ngo ne cha sha bi na su su si ji da po ba ngi ji ji sam gu du s ta nga ran gi yisu rinneliya tose tatibizwa chanzun cheche rumze chungseche tobya di yinbi ina ngarangi juenshaba kakichi marisamudu. Te ina ngarangi metse lambu nunguliya chikda daliya. Lobdun nangingi kiwe shinyin tan, tangni shingi kiwe chobun mangu chigi lobdun waliya juenshaba risamudu. Ini ngarangi yisu chanyagi shungrupdi tuksidi kabarisena ini tanda zipochangi deyang shaagi gongchwe wala ini dibri liya nguwe sun jeju yuebe ini nruza shamji maa da dedang dagana shi ini nruza shabtung ini tato nidri chui je liya dosi jamba chungse jiga yus ta pecha pionchong bema sidri lindang kambi nidri ka dagana shi chunggui pyo ki yisu chao dan sichun shinjian tanga dan yisu gyuze yagui lhenzo ki ini kuchi shubi kyaayon pyo ki yisu rindur chenmyo nangul ya nga rangi chibi nruza shamji ma kongtaan lopnyan lopja siya deli yina ini pyo chung zamshu ki chaga dindish top chungs daga nishin jindi shibi se sunju tamdi yinbi na ta duzu kechimba dindi shaa degu waris duzu kechimba chaa deyo waris ego gyunze kharirisi na shibi digi na ngaranzu byoge yang shidang sunju tamdi ini seji sumju sdus cheche yang shidang seji sumju sdus cheche ini byoge yisu dujinli ya jini tenkeb maase ini shunchone dosi chojin dindi rabiris jizan lo dharayi na jindi shibi tse sunju nimi de ya pyo ki yisu dujian si cheche ta yisu rinne la kabu yu nyingi yikhen mangu chige zamchwe ta dindri chi cheche dosin jindu dhaya ta dindri gali ya chalup dindri chi chushas ta dindri sonza ngarang ngone cha shabi na yisu liya changpa chi ya ki gyao top jons ani jindi shibi ki tse sunju liya ani samye chi sun dami ki yisu dujian di nungu liya jaga an tangpo dindri chi top jons ta di zo di ngarang kiki sambyu galup ta ani kito sambyu ki kuimin wale ya ani chungche tenche tobre sangudu ngarang uni chashame ne mutu ne popsen panche che jangpa chea ki ani dupa tenche na yus
2: Les lesi, ta teng di le zengi juuli na kenlaane ani nganam tsu zumgyur ki chale nangin inaimindu taknan shin zumi zumri ki chale nangin tsuo ya sem ting ne zhiwa tuan na ya ta taknan shin kunam tsuo ya kuija na ya rchi kariyub jik tsu na rana shuwa yin
3: Oya, ta randa kiawa nyambi shirim ki zumgyur ki chale nangin ki shunji yon la piwe zhiwa di yin ta zhiwa ka sum yu tangu di yin na shirim du shubi zumgyur ki chale nangin ni ri pyo ki yi ki le ga ya chale nangin ni ri yang me na ni yiksu rin li ya ka shen yu nyin ki pyo pyo shunji tsu yin na rangi chan zui che shin bi pyo ki yi di li ya kashin yugu gudu, kashin naro nashu yin. Kashin yueba zangma maase, yin asara panche gyungkyu naadi hajan kechimu shudungudu. Zunpa chuyu yunshin nambi yin, dendin rangli ya dribu sambu chi toguri sangudu. Di nga rangi shuyaka nibidi yin. Sumbu di karsi na, nasan dingju yadi yin. Nawe mebu tsu nga rangzo shabi, yin lodru ki ningu dozo. Nga rangzo dinrub ki ta shungi tsu, di nane nigdoru juli nangche che. Yin yaga dozo mutu yin. chik tsu tanglin nangji che pyoche tonya tang thak tuyen tu tangdi dhurub di karsan chik ni chadin ki dhurub che gwari nini karsan da pyo ki di dhurub kin dhruy dan tuyen gu gwari tangdi ki jizwa na yubi ni mima liya shamdi shugu gu yudu yin nganzu yinji minji nasan dhinju naya di kye chenpiri sang du pyo ki di na chadin jen ki dhurub lu gyo tubu tang gyaji mima zamba se miri liya shamdi shugu tuya gara wai na yus di ngarang ki tanju ki shuwa da ngarang ki zhawa 진짜이 아니 드린 게 레슨 소용 남긴다 다음은 신기 중앙 룬치 닌치 지주리 공기 아니 자체기 잘해나니 요리 야구베 아 소미 테미닝가 자디 터지나 쇼기인라 학된도 중앙 룬치 닌치 지주리 공기 아 자체 셈법을 힌겔이야 아 라야 터지나 쇼기인
2: leslese ani khela ge ani o chale gin je de thwe do ngan zu chen ti dang le nang ba nin thab ne tho chen na shwa yin
4: ji kyun chok be du xi dian bo zu
5: yang jun leng bu sa ba ran be be jun